0: nijite kitie gainoe guthina bere gututuga na igaire kio kia muoyo na nigeitha tuthina bere kuona mawikoma kia githina bere gukuroge tuhonokia kumana na maoru ni matiganite rwiburu itagwo mugothaithi na ni utwitwo muthaithi wa Jehova ndukai kugonderera mahoya ini na muini etagwo Jean Muthoni dagika 45 ni shitrukite 11 ihidare gukuroge guconnect na Reverend Isaiah Kinyanjui. Reverend Isaiah Kinyanjui mutugatiri wa mwanya we mwega.
1: You
0: are such an amazing man of God.
1: I thank God.
2: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
3: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
2: Learn more at emory.edu.
1: Rĩrĩa monire ũmĩrĩru wa Petro na Johana, na makĩmenya atĩ matiarĩ athomu, na atĩ marĩ andũ oro ũguo-rĩ, makĩgega na makĩmenya atĩ andũ acio makoretwo marĩ na Jesu. Na rĩrĩ, mona mũndũ ũcio wahonetio arũgamĩte hamwe nao-rĩ, matingĩahotire kuga ũndũ. Nĩ ũndũ ũcio makĩmatha mehere kĩama-inĩ, nao athuri acio magĩciira marĩ oiki, makĩũrania atĩrĩ, andũ aya tũmeke atĩa? Andũ othe arĩa matũraga Jerusalemu nĩ moĩ atĩ nĩ maringĩte kĩama kĩnene, na tũtingĩhota gũkana ũhoro wakĩo. No nĩguo tũgirie ũndũ ũyũ gũthiĩ na mbere makĩria gatagatĩ-inĩ ka andũ-rĩ, no nginya ũkanie andũ aya kwarĩria mũndũ ona ũrĩkũ na rĩtwa rĩu. Magĩcoka makĩmeta thĩinĩ rĩngĩ na makĩmatha atĩ matikarie kana marutane ona atia na rĩtwa rĩa Jesu. No Petro na Johana magĩcokia atĩrĩ, tuaicira inyuĩ ene kana nĩ kwagĩrĩire maitho-inĩ ma Ngai tũmwathĩkĩre inyuĩ gũkĩra gwathĩkĩra Ngai. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ, mũthikĩrĩria wakwa, na ndĩrenda kwaria ũhoro wa kĩama, kũringĩrwo kĩama gĩtangĩkararĩka. Yani kĩama gĩkaringwo, na kĩaringwo ona andũ mageria gũkararania nakĩo rĩ, gĩtingĩkararĩka. Something that cannot be denied. Nĩ ũndũ wĩkĩkĩte, nĩ ũndũ ũroneka na ndũngĩkararĩka. Gĩthoni haha tũrathoma ũhoro wa Petro na Johana. Na haha nĩ harĩa twambagĩrĩria kuma chapter 3, harĩa mahonirie kĩonje kĩrĩa gĩathiaga gĩkaigwo hekarũ-inĩ gĩkahoya mbeca. Na hĩndĩ ĩrĩa kĩama gĩkĩ kĩaringirwo, andũ aya metagwo athĩnjĩri Ngai na anene a hekarũ ona Sadukai, andũ acio rĩ nĩ maiguire ũru mũno. Tondũ ũngĩthoma hau chapter 4 yugaga atĩrĩrĩ, atĩ rĩrĩa kĩama gĩkĩ kĩaringirwo rĩ, andũ aingĩ mũno magĩtĩkia. Haha nĩho tũthomaga thĩinĩ wa Atũmwo, andũ 5,000 magĩtĩkia nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ wahunjagio nĩ Petro na Johana. 5,000 souls came to the Lord. No, andũ aya athĩnjĩri Ngai na Sadukai na atongoria hekarũ, kĩrĩkanio gĩkuga atĩrĩrĩ, nĩ maiguaga ũru mũno, kana nĩ maiguire ũru mũno mona ũhoro ũyũ wa Jesu ũrarutanwo. Na ũhoro ũyũ to kũrutanwo tu, nĩ warĩ na ciama, manifestation of the Holy Spirit. Miracles were happening. Kwĩ maũndũ monekaga gatagatĩ-inĩ ga kaihunjio ciao. Na nĩkĩo mũndũ ũyũ rĩrĩa ahonirio rĩ, andũ aya magĩta Petro na Johana haha twathoma, makĩmeta thĩinĩ wa kĩama kĩrĩa kĩnene, nĩgetha mamacirithie na nĩgetha mamenye ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka. Na hĩndĩ ĩrĩa metirie andũ aya moke rĩ, mana magĩũka kĩama-inĩ rĩ, makĩmacũthĩrĩria. Kiugo kĩroiga atĩrĩrĩ, andũ aya nĩ magegete onao, tondũ ũhoro ũyũ nĩ marigagwo nĩ ũrĩa mangĩrũa naguo. Na kiugo gĩkoiga atĩ macũthĩrĩria Petro na Johana rĩ, monaga mahana andũ o ũguo. Ũguo nĩguo kĩrĩkanĩro kĩroiga atĩ mahanaga andũ oro ũguo. Gathoni, kuga mũndũ ahana oro ũguo rĩ, nĩ kuga mũndũ ũcio ndarĩ kĩene. Mũndũ ũcio rĩ ti ta mũndũ wĩna ũmenyo, ona mũndũ ũcio rĩ nĩ mũndũ kara, nĩ mũndũ ũtarĩ kĩndũ. Makiuga atĩrĩrĩ, mamarora rĩ, monire mahana andũ oro ũguo. Magĩcoka makiuga atĩrĩrĩ, ona mamarora rĩ, andũ aya rĩ matiarĩ athomu, ona matiarĩ na gĩthomo, ona tondũ marahunjia ũũ wothe, ona tondũ mararinga ciama ici ciothe rĩ, andũ aya maramarora ĩ, makona andũ mahana oro ũguo ĩ, matitariĩ na matihana na matirĩ kĩndũ ĩ. No rĩrĩ, nĩ maragega nĩ ũndũ wa kĩama, marahota kũringa kĩama gĩtangĩkararĩka. Kĩama kĩramekĩra nganja nyingĩ mũno, makarigwo nĩ ũrĩa megwĩka. Na makiuga atĩrĩrĩ, andũ aya rĩ ona ti athomu. Na gathoni, nĩ ndigagwo gĩthomo kĩa andũ acio kaĩ kĩahanaga atĩa, tondũ andũ arĩa marerwo ti athomu rĩ, nĩ Petro. Na Petro nĩwe wandĩkĩte marũa ma Petro wa mbere na ya kerĩ. Mũndũ ũrĩa ũngĩ ũrerwo ti mũthomu, marorwo makoneka atĩ ti athomu, ona matiũĩ kwandĩka rĩ. Na ndĩreciria gĩkĩ nĩ kĩnyũrũri ta kĩrĩa kĩnyũrũragio mũndũ wendete Ngai rĩ, nĩ Johana. O ũrĩa wandĩkĩte marũa ma Johana, ibuku rĩa mbere na rĩa kerĩ na rĩa gatatũ, na akandĩka ibuku rĩa Johana, na akandĩka kũhuurĩrio. Imagine atĩ nĩwe ũrerwo atĩ ti mũthomu. Kĩu nĩ kĩnyũrũri. Andũ aya marĩ na kĩnyũrũri kĩnene mũno. tondu o meonaga na makoyona mari andu ogi na andu athomu no ni hari undu umwe moigire na ni ungenagia ati marora andu a mama cuthiriri hari monaga ati andu aya hari ni arumiriri a Jesu ni andu mendete Kristo na ucio ucio niguo rangenagia ngithoma kirikanio ati andu aya matiri na maundu macio mothe marerwo no andu aya ri ni arumiriri a Kristo so riria kiama kia mundu ucio giakiringirwo wahoyaga thendi kirikanio gikoiga makiaga undu mangiuga hindi iria macemanitie marora andu aya ri makiaga undu mangiuga makira Petro na Johana moimeja nigetha mamacirĩrĩre na rĩrĩa Petro na Johana moimireja magĩgĩcira na makĩũrania atĩrĩrĩ andũ aya-rĩ tũmeke atĩa na andũ othe a Jerusalemu nĩ moĩ atĩ kĩama kĩnene nĩ kĩringe haha nĩho ũhoro ũrĩ gathoni atĩ andũ othe-rĩ a Jerusalemu-rĩ naya metĩkirie ngiri ithano-rĩ andũ othe kĩama gĩkĩ gĩtingĩakarĩrĩkire na gĩtingĩaregĩkire tondũ nĩ kĩama kĩaringĩtwo na mũndũ ũyũ akahona magũrũ atwĩrĩte arĩ kĩonje na agacoka akaingĩra thĩinĩ wa hekarũ akarũgarũga arĩ thĩinĩ wa hekarũ magĩkiũrania atĩrĩrĩ andũ aya-rĩ tũkĩmeke atĩa nĩgetha ũhoro ũyũ-rĩ ndũkae gũtamba rĩngĩ na ndũkae gũthiĩ na mbere matikae gũthiĩ na mbere rĩngĩ kũrutana na rĩtwa rĩrĩ rĩa Jesu nĩ tũmakaniei magĩkĩmeta magĩta Petero na Johana na makĩmakania makinyĩire mũno twamwĩra atĩrĩrĩ ũhoro ũcio mũraria wa Jesu ũcio-rĩ ũcio twoiga atĩrĩrĩ na twatua tũrĩ kĩama kĩrĩa kĩnene na kĩrĩa kiugaga gũkũ Isiraeli rĩothe twoiga atĩrĩrĩ ũhoro ũcio mũtigacoke kũwaria rĩngĩ no kĩgagĩkoiga atĩ Paul Petro aiyũrĩtwo nĩ hinya wa Ngai akĩmoria atĩrĩrĩ ta twĩrei nĩ inyuĩ tũkũrũmĩrĩra-ĩ kana nĩ Ngai tũkũrũmĩrĩra ndarĩ rendi gũcoka na thutha Petro na Johana matiarĩ rendi nĩ tondũ nĩ marĩ na hinya mũnene mũno warĩ thĩinĩ wao ũrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wao wagĩgagia nginya andũ aya Ayahudi Asadukai anene a hekarũ nĩ mamakaga mũno nĩ ũndũ wa kuona ũrĩa kĩama gĩkĩ kĩringĩtwo na ũrĩa Jerusalemu yothe ĩragoca hĩndĩ ĩyo mũndũ ũyũ aracirithio Petero na Johana maracirithio-rĩ ũyũ mũndũ arũgamĩte haha aroiga haleluya akoiga praise the Lord rĩu andũ makarigwo rĩu ona mekuga atĩa nĩkanĩ ũkiugaga atĩ arũgaga akagoca Ngai akambararia Ngai kĩama gĩtangĩkararĩka ũmũthĩ ndĩrenda kwĩra mũthikĩrĩria wakwa atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ Ngai maũndũ Ngai ekaga thĩinĩ wa mũtũrĩre-ĩ

wenacio kira ndirireirie wenakio ni mwana waku na nie ni njui irathimo wenacio ciakwa uyu ni mpendwa Ben Githae na ni nyendete kameme kayu ka mwingi muno muno o muthenya wa Friday thai nyotuko Faul producer na kema aturehagira kigoco tukagoca ngai tukaigweta turi okecaini kameme kayu ka mwingi guku ni mucii.

kameme.co.ke. Wanakuradhiniwa Media Max Waves. Asante sana. Sana sikia tumelegea kule Ukambani. Mwiwata. Yesu atawe. Nagori rikanie. Kore gosta 447 hash. I don't know manadi na bere na kwe ho tanera. Ikira dhini wadhi mwaya kuwa oreu. Nikana tu tiketia da kike mwaturugia idha. Na negurire oidha oidha. Kwena bonus. Yashiriki giri magana matatu kuri adu magana matatu. Are meko ingira Maria Bereko. Kore gosta 447 hash.